tshameka jalo mo reetsa be metshameko e ya re go ise go ye gope fela mo karolong ya bobedi hela ha isimolula England mo reetsa me ba tla ba etsa haka ba no setsa ya nna 1-0 metshameko ya teng ya tla ya tsama fela jalo mo reetsa me go tsama ya jalo metshameko e kanang le 15 ge gore metshameko e kwa bokhutlong go go metshameko e kanang le 10 jalo ke ha Argentina assist e tswa jana go tswa mo go Lionel Messi mo reetsa me ka bokhutsana jwa gagwe jo ke gore a kere hela ha e bona kgwele ya teng mo dinaung tsa gagwe o lo bona jaanong Messi motshameki wa ntlha yo o tlang ko go ene ene a itse gore go hedile ka ene wa bobedi yo o tlang le ene a itse gore go hedile ka ene yo wa boraro yo ke ene jaanong go tla tswang go mekamekano go le go nyenyane meyanong a tle a e ntshe jaana a e ne e le mong ka gagwe a dira phatlha gape gale jaanong ora ke re kona o bona gore ke se ba ileng ba se ikatisa kona ha e tsewa e neelwa motse ga e ragiwe gore banna ba reng ba ye go ngata ditlhogo e tsewa ha e neelwa monna hela se gaufi ha Messi ba taboga o ka rota boga onside ba ba mo ibusetsa hela ba mo ibusetsa ha ba wa e betla e jore ya nong cross ya teng ha e tsena ho ya go kopana le tlhogo tsa mathaka hai Argentina ba no setsa ya maleka go setse go le hawa go setse go le hawa Messi a boa gape kona hela eo kgona ke kgwele ile a ragiwa jalo ya ngata dikota irile boa ibile re ya go tswa gore jaanong ke ha Messi a e tabogela hala ya go etsa ibile jaanong mang le mang a itlhogile gore ha e leile go tswa mme hela ya ka di bua irile hela ha e tsa hawa tla taboga ka yone jaana ba bo ba kgogoga ba le babedi makawana a setlhopha sa England jaanong ka re ba le babedi ba re jaanong ba mo tabogela ba setse ba re ba mo tabogela re o tsena kha ba tila ke ragale o itse ka songo kolobe a ba tila ba tsena kha ena a tsena ka a e crossa mosimane wela e tsa e ba ka tlhogo 2-1 game down ke re hebat a ke gore setlhopha sa Argentina se ka ikega ka monna le mongwe hela hela a e ka nna Messi hela hebat ke ra gore ke yone metshameko e ke ileng ka ya kgamalela jaana mo tsatsing la maabane le gale gore nang gore metshameko ya makgaola kgang gore jaanong e tla tswa ya go tshamekiwa mo gare ga setlhopha sele sa Spain le Argentina JL Shikongo tla go neela jaana metshameko ya go ipatlela maemo a boraro le maemo a bone e leng metshameko gareng ga setlhopha sa England le setlhopha sele sa ba re ke setlhopha sa France le England ba kopana ka la matlhatso ke tla go neela jaana metshameko ya makgaola kgang gareng ga Argentina le Spain onjila yetu blossom tate di jiri kgang mo nakong e sa fediseng pele ba re onjila yetu ga ke itse tota ga ke tla ke utlwa mongwe a ntse a ntshebetsa gone jaanong a re go reela gore tsela ya rona

ditumalano tota di abo di di akaretsa jana tsa sepolitiki economy moretsi wa me re bua jana ka tsa tlamelo matshelo moretsi wa me tshireletso le mo gongwe moretsi wa me jona jere ba re di akaretsa dilo di le dintsi gone janong tumalano tsa teng gore jana ke tsa gore ke loeto la semusho lwa ga tautona netumbo nandi ndaitwa moretsi wa me ke tsa gore dikhang motho tatso ya go kopana le tsone sentle sentle jalo go le motsatsing la ka mosho ha ba sibolo go emelela moretsi wa me me le gone le fa go ntse yalo moretsi wa me tsona ke re ba re irile re mo tsatsing la mabane re ya bona jana tona kgolo kgona e ke ne tona kgolo ela ya ngura re moretsi wa me a ileng a etela jana dikago tsa NSFAF jaanong re itse gore NSFAF ke bana ba ileng gore tota le kgotla le letlang le beilwe la gore ba tle ba thuse baithuti ka madi moretsi wa me go ka tsweledisa jana dithuto tsa bone kwa dikoleng tse di kgolwane moretsi wa me mme fela o itlhele gore ga o tsamayg mogare ga baithuti gore jaanong ba setse ba tla ba supa go sa itumeleng ka gobo jaanong go na le dituelo tse e leng gore di saletse kwa morago bangwe ba bone ga ise ba duelwe bangwe ba duetswe ebile bangwe ba duetswe galoso jalo le jalo jaanong kgang e tota ileng ya nna tlhogo nkope gareng ga baithuti moreetsi wa me mme le fa go ntse yalo ke gore a kere ba re tona kgolo ela yang gura re o ile a etela dikago kgolo tseo tsa ya o ile a etela dikago kgolo tseo tsa NSFAF moreetsi wa me go ka ya go le bagela gore me tota go diragala eng golo ga le gone go ka ba rotloetsa le go ka ntsha ditaelo moreetsi wa me tsa gore bagaetso a ko lo dueleng baithuti madi a bone batho ba tota ba lela ga ba bangwe ga ba kgone go ya kwa dikoleng ka lebaka la gore ga ba na bo madi a di-taxi ba bangwe ga ba kgone go duela dirente ga ba rentileng gone ka lebaka la gore mo nakong e ga ba na madi jaanong seo se tla se ama jana ke ra dithuto tsa bone moreetsi wa me mme fela ke gore a kere ba re se e ne e le loeto lo lo neng lo sa rulagangwa gongwe bone badiri ba NSFAF gongwe ba lephata leo ba lekgotla leo gotlhelele ba ne ba sa itsisiwe kgona ba sa itsisiwa gore me tota tona kgolo o mo tsileng ke gore o ile a tsena hela mo teng ga dikago moo ba bona hela ee tona kgolo keo mme yaanong ke dumela gore tota ga e le gore lo a dira lo bona motho a tsena gongwe mongwe wang yena a tsena lo tshwaragane le tiro togo ga gona molato molato ya go tsena hela ga e le gore yaanong gongwe o tla go tsena ga lo ntse lo tshameka o tla go tsena ga lo ntse lo robetse jaana mo tirong mme le gale ke jaaka go tla go ntse gore jaanong mme bone ba NSFAF ba tla ba bolela jaana fa tota dituelo dingwe di setse di simolotswe go ka duelwa mme ba re ba lebile go ka duela jaana tsatsi le tsatsi baithuti ba kanang ba le 1,615 moreetsi wa me e leng 1,615 tsatsi le tsatsi ke yone palo e mo nakong e ba e lebileng go ka duela jaana baithuti moreetsi wa me ba e leng gore mo nakong e tota ga ise ba duelo jaana dituelo tsa bone moreetsi wa me ke gore a kere ke jaaka go tla go ntse gone jaanong ke tsaya gore ya ke kgato e e siameng go ka bona jaana baite le pele motho ba etela di-ofici moreetsi wa me bogolo thata yang ga o tla jaana gone ke kae ko re tlhola re bona jaana go tletse-tletse gone batho ba tletse o ipotsa gore me tota gola ga go diragalaeng keng ditirelo di le bokoa jaana ee ga o tla go tsena mo stationeng sa mapodici o itlhele e le gore jaanong go na le gore se tletse man mme ga ore o bona mapodici a kga morago ga mo teng ga antlag kantoor o re o leba jaana ke batho ba le babedi hela mapodici a le babedi hela a e leng gore mo nakong e gongwe ba tshwanetse ba thusa batho ba kanang ba le 20 ba iphitlhelang ba le mo teng ga ofici e motho bo ipotsa gore me tota mapodici a mangwe a kae dikgang tsa go tshwana jaaka tseo jaanong go bona te ga ba ite le pele tota motho ba ntse ba tla ba tsena le go ka leba jaana ba sa itsise badiri tota gore motho re tla tswa re etela kantoro engwe e rileng moreetsi wa me le ba go ntse yalo ke gore a kere ba re kgang e setse e tla e dule sentle gone jaanong kgang e ya modula setilo wa lekgotla la ditlhopho moreetsi wa me jaanong utlwa fela fa ba re maloko kgona maloko a makoko a kganetso mo nakong e ba tla ba ntshitse lebaka gone jaanong la gore ke eng ba sa batle Gerson Sindano a tlhophiwa jaaka modula setilo wa lekgotla la ditlhopho moreetsi wa me jaanong ba re he-e ga re batle monna yo ka lebaka la gore go gongwe ga le ona le kgokagano le lekoko kgona o na le kgokaganyo le lekoko le le busang la swapo jaanong ka leo ba sa mo tshepe go ka mo baya mo maemong a botlhokwa-tlhokwa maemo a e leng gore mo nakong e tota ko one a lekgotla la ditlhopho ko ditlhopho di tla tswang di tshwarwa gone go ka bona gore me tota ke puso efe gongwe ke lekoko lefe le le tla tswang le fentse jaana ditlhopho go ka tsweledisa jaana mananeo a puso go ya kwa pele moreetsi wa me jaanong mo nakong e ke tsa gore ke lone lebaka le legolo le e leng gore tota mo nakong e le setse le tla le ntshitswe jaana.

FM. Pontse ya le botlhabetlhe ke gore a kereya kanalo ena se diretlalo tseletse go tshela banakong re bua fela jaaka thulaganyo ya rona ya bosele bosebo ya pele gakologelo ge ha e le gore se o tsena le molaetsa motho wa me o ka tsena fela ka gona kha re itse gore e rile a re mo tsatsing la maloba tota kgonake ya la maloba re Kunold ore bokgati o ile a tsena kgano kha a ntse a re tswentsweng ge bagaetso ba e leng gore ba iphitlhela ba le kwa mokala itse gore go na le tiro e e tsweletseng ya go ka leka go phepafatsa mabitla kwa mokala jaanong bagaetso batla ba rotloediwa jalo bogolo thata jang bone ba ba mo mokala go ka ya go thusa jaana ka go tlhagola le go phepafatsa jaana mabitla a kwa motsaneng o moreetsi wa me jaanong le gone batla ba ikuela jaana go ba e leng gore ba iphitlhela ba le mo ditoropong gore tswentsweng batla ba ba thuse ka sengwenyana e tla tswa le sefokotshana e tla tswa le ditlhatlhego ka ebile jaanong motho go le bariga e tla re ga o re o tsaya garawe jaana o re o tsaya haraka jaana ebile gore jaanong haraka wa teng o tsididi jaanong go tla nna monate jang ga e le gore o ile wa tshegetsa dikiri o molelo wa ditlhatlhego ga o motlogela go o re o tshwara tshipie ga e tla e ditsididi ko wena o ithuta gatsang jaanong o tla laletsa jalo ba gaetso gore ba e leng gore tota ba kgona ba e leng gore ba kgona mo nakong ga di itse gore a tiro ya teng a e tla tswa e fedile gongwe e tla tswa e ntse setse e tsweletse jaana mo tsatsing la gompieno mme fela ba gaetso kwa mokala mabitla a phepafadiwa e nngwe gape ke tsaya gore ke e nngwe e ya baagi ba metsweding ba batlang ba itsesewe jaana gore e tla re kgwedi e e latelang e tlhola malatsi a le 6-7-8 ge golo ha go tla nna le gore jaanong di-scanara tsone tse di tlhatlhobang mahuba tse dingaka di tla bo di le mo skoon hate jaanong bagaetso ba e leng gore gongwe ba batla go iscana ba batla go itlhatlhoba mahuba jalo le jalo ba tla ba ithulaganye ka mokgwa mongwe mo motsweding le ga o ka ntsha 20 rand kgona 50 rand gore a kogetseng jaana he kokwanyeng jaanong motho hetle he emelele he ko skoon 80 hetle he go bona gore metota he ka itlhatlhobisa ka tsela e ntseng jang le rona jaanong ba gaetso ba tla ba kopiwa jalo go ka ikgolaganya jaana le Macalister madi ka bokhutswane moreetsi wa me ke gore a kereya ke maitoko a mangwe gape a e leng gore tota a tla a tsweletse jalo moreetsi wa me ba gaetso kwa metsweding ba e leng gore ba nakong e a batla go itlhatlhoba TB batla go itlhatlhobisa kankere sengwe le sengwe fela ke dumela gore tota

e bobedi moretswe ba re Scott o ile a dira kana ko ele ya ga Michael Sata e leng deputy moretswe wa me me fela ntse ile go tloka ngwa go le wa 2011 go tsana ka 2015 October moretswe me fela morago ga mo ba re o ile a dira ja ka mo presidente go tsena jana ditlhopo tsa ngwa ga wa 2015 tse di leng di a tsenya Edgar Lungu mo tsamaisong Edgar Lungu yo monakong e tota o setseng a tlhoka fetse le ene ga re itse gore a o bolokilwe kgona jang moretswa meme fela ba re Scott o letse a tlhokafala maabane go lelwa boraro nako tsa thapama kwa boageding jwa gagwe mo Lusaka moretsi wa me ke ora tira ba re Scott le ene mo nakong e o ile a dira jaaka Minister of Agriculture, Fisheries and Livestock ka fa tlatse ga tautona Frederick Chiluba. Hey, ke bua ka bagaka hela go laga Frederick Chiluba moreetsi wa me ya ka nako ya tsamaiso ya ga Frederick Chiluba le ene e ntse e le tona moreetsi wa me ke ora ke re jaaka go tla go ntse go le jaanong le tota gokwe sa bofelo go ya ka kganya teng ke gone gore tautona ha kainde Hichilema gona Hichilema mo nakong e o ile a neela jaana phitlho ya seshaba kgona phitlho ya bosetšhaba go Dr Scott moreetsi wa me go ka lemoga jaana tiro ya gagwe e o ileng a e direla jaana lefatshe leo la Zambia ka bokhutsane moreetsi wa me ke gore a kere ya ke tsa gore ke dingwe tsa ditlhogo ke raya ke dingwe tsa dikgang fela tse e leng gore mo nakong e di setse di tla ditsweletse gone jaanong e le ya NTA ke ile tsa go itsese jaana fa go tla tswa go na le setlhopha sa rona sa bašwa ba e leng gore ba tla tswa ba ya go na le seabe jaana mo teng ga kgaisano e le ya World Skills ka bokhutsane moreetsi wa me kgona ke re motho o ka e bitsa World Skills Competition ngwaga wa 2026 moreetsi wa me e leng gore mo nakong e tota e tla tswa ya go diragala jaana mo kgweding ya Lwetse e tlhola malatsi a le 20 le bobedi go tsena e tlhola malatsi a le 20 le bosupa moreetsi tsabe ba re 22 go tsena ka di 27 tsa ga September ke ha e tla bo e tswelela moretsi wa me ke ra kgaisano eo me e ya go tshwarelwa jalo kwa Shanghai ka bokhutsane moretsi wa me ra ke re ya ke tsa gore ke tlo di khantse botho go tlang go buiwa thata ka tsone gore jaanong ha ile gore setsona le molaetsa o rileng tsena kha go nna kha ke tle ke utlwa ka wena moretsi wa me gore me tota re wena mo tsa singla gompieno wa bo o tla o re tshwaretse a eng moshong one ma tsama ba bile bo ra ro fela go tsikona go nya bo shupa mona go etsa bidi simpelo re tla tswara ya go kopana jana le Mr Grey yo o tla tswang a re neela jana ka bokhutsane dikgang go tsa teropong ya Kietmaro.

Ali Titi, tlhaba ya ga go monate na a tobretse me go raja le bana jwa ngase ne Top Cherry 11 ka bugitsa ne moretse me. Ya, nalwana se tla re tsoletse go tsena mana kong e motho a metle. Jona ja re setse re khona go tsetse go tla go buiwa jana ka tatlhegelo ele ya setlhopa sa England te motsatsing la mabane moretse me go raja re ya ba re entse le selo sa phuranyo ya meno motsatsing la mabane first tlhopa seo sa England te moretse me se la tlhegelo moretse me motho ka bona gore golo ho hi hey man. Ba makawana England a ile a leka tota le ha ile mabane ha ke ntse ke go gasetsa metshameko ya teng ke ntse ke tla ke go bolla gore ai mantla ke bona England ba tshameka metshameko e ba itshamekileng motsatsing la mabane re bua ka di passing tseo re bua man ka go gatela pele ke gore a kere ya ba ile ba tshameka le gale a re tle re lebe jana motho a betlhe ke gore a kere ba re kgang engwe gape go tlang go buiwa thata jang ge ka yone ke ele mo batlang ba bolela fa tota projeke ele ya Neckartal mo nakong yone ba re ke Neckartal irrigation scheme ka bokitsane ba re mo nakong e setse e tlhoka jana mmu o montsi moreetsi wa me re bua jana ka dikampa gongwe kampa dihectara moreetsi wa me tse e leng gore tota motho di a bo di tlhokafala jaana gore tota sentle-sentle motho re tla go bona boleng jwa tamo ya teng moreetsi wa me mme fela gone jaanong ba re ba tlhoka over 20,000 hectares e ba e batlang gore jaanong tamo ya teng e be tla tswa e ya go ntsha boleng jwa yone ka metsi a mantsi-ntsi ao moreetsi wa me go relang gore tota mo nakong e hectara tse e leng gore tota mo nakong e di setse di le teng go bonela fa gotlhelele fela gore jaanong a di sa lekana moreetsi wa me ke goreya kere ba re se se ile sa itsisewe jalo ke deputy executive director e leng Petrus Nangolo moreetsi wa me yo ileng a bua jana ka di-price tse di harologaneng moreetsi wa me le diploto ke diploto tse di tshwanetseng di a rekiwa moreetsi wa me jaanong o itse gore golo go tota go na le diploto tse e leng gore tota ke tsa batho go na le dipolase tse e leng gore tota ke tsa barui jaanong di tshwanetse di a rekiwa gore batho ba ba tloge ba direle projeke e phatlha moreetsi wa me ke gore a kere ke jaaka go tla go ntse gore jaanong ga re itse gore tota yone ya go felela kae mme ga ke bua jana ka diploto tse tota ke bua ka diploto mane di tla di le dintsi-ntsi gone jaanong maina a tsone ebile a tla le thata le one man mme ke gore a kere ke diploto di ka tlola masome a mabedi ge golo ga diploto fela tse e leng gore tota di iphitlhela di le mo hectareng tsonetse go buiwang ka tsone more than 20,000 hectares tse e leng gore tota motho gongwe ke mmuo e leng gore tota wa tlhokagala gore motho ba tla tswa ba ya go bona tamo e ntsha boleng jwa yone sentle-sentle ka temo e go tlang go ikaletswe ka yone moreetsi ke gore a kere ke engwe ya dikgang fela tse e leng gore mo nakong e tota ga o tla go buiwa ka tsone jaana mo kgalong tse di borwa moreetsi me e na kare gongwe motho ka akanyetsa gore ba reke diploto tsa teng puso e reke diploto tsa teng go lemiwe man he se ke tla ya tlhola he reka dijo go tswa mo bofatsheng la mo la Afrika Borwa dilo jaaka bo green pepper dilo jaaka photho dilo tse dingwe gana tse e leng gore tota motho makwele bo tomati dilo tse e leng gore tota motho di a bo di amana le temothuo fela motho hebe he sa reke go tswa kwa ntle ebile gore yanong ke dilo tse e leng gore di tswagela ga borwaga mo gaeng la rona moreetsi wa me yanong ebile le gone ka nako eo melaonyana e tshwanetse ya tsengwa ya gore me yanong gongwe ka mokgwa mongwe go tle go lebiwe gore me yanong he Afrika Borwa butswana ka ebile thata le jang le gone ga motho o tswa mono mo fela panana o re tswa ka yone mo lefatsheng leno la Namibia o re ya kwa le kwele mašinyana o re o tswa ka one ka ga o re ya mafatsheng a sele ba go kganena gale gale ba re ee ebile ba tshwana ba tla go tlogela go kgabaganya ka mašwi a gongwe ka eng se mme yaanong ga o re o tsena kga melelwaneng e le hee dilo tse ga di letlelo le mo lefatsheng le ebile dilo tse lo reng lo heta ka tsone tse lwa go di bona mo lefatsheng la rona jaanong di-green pepper tse bo tamati ba diapole tse ga he di batle ga e batle lo tsena ka tsone bogolo tsenang hela jalo lo e kgamabogo gore jaanong lo tlolo ye go direka ka gale ke tsa rona jaanong le rona Namibia ke tsa gore motho re tshwanetse re a dihala jalo gore makwele le boeng go se ke tla ga tlhola go tsena mo lefatsheng la rona la Namibia ke tsa gore tota karabo ke yone hela eo yone e ya Neckartal irrigation scheme moreetsi ke yone hela tota motho ke dumelang e tla tswang ya gore rarabola jana mathata a rona dilo jaaka bo dilemoni bo diapole go tlhomiwe man re je go tswa gone hoha seong se ba re yone Neckartal irrigation scheme ke tsa gore tota ke lefatshe la Namibia jaaka motho la bo le gatela jana kwa pele le ga le bona ko e sa fediseng pelo re ya go kopana jana le mang ha se Mr Grey gongwe ebile ke tle ke molaletse ka tsone tsetsa kgone go tswa kwa toropong tsa Hitmanshoop
hela hela ha o tsena o re o reetsa di radio tsa teng ga bo go tshameka tshwanetse di tlopa tlopang tse.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

mangwalo ya hela mangwalo go mbe ke bua ande nna to ga ke batla go pakeletsa yare borre mbe mbe nnago ke gogo kare phoso matšhatša molato ke borre akalabe ke bola kera ke ka raya ke gore thulaganyo etso ga e ka e rulagan bale gore borre ga go kopane le gong gore ka sonta ga wa go tsena ga ya go bontsi ye thogo gore rong ya ka letelela phoso e ntseng e diragala monongwalong le kapa molegaeng le go itela gombe go simolola gombe ka aware ba ka le bona ke tsena mogare go itela ke a go swa molao wa mo o lelago kaa ande molao wa go akere molao wa kgatelelo ke molao wa go lerre wa go bija legalo thele gore o ba batsho gore nto ka nno hebole he baakanye sheleshelesheleshe se sekile ka thamalalo le tota mojaranteke moitungye go jwa gombeja he latharekganyana je di ga thupo je ja gore nyaya gombe ke 50-50 ke kekakekano nyaya gombe mme yo o ntsena le ene o na le lezwi la gore kore o lathabije bjong o kgalema wa emakarinong o salabe gore mme wa too e o le gore o jalesitseng le e le gore enke to o kgatanyana kapa ke wa puinyane enke o maseda enke o go gatelela ka go bola le ka go tshola ditshwetso nke kakanyo ya go idatse go le yago we mme o supe gore le ga ke le shelele le ga ke le shemata le ga ke le letjagwa le ga ke sa bereke le le gae le laolwa ke nna a go na le makhake mongwe ga gare gene o bata go bona gore ee ke tshola ditshwetso ke nanongwe ke bata gore ga bangwe ba ka kgetsi ya go je gone ke tlile go lagola ke tlile go nna rre mo legaeng ke go jwa gombe go ya go itela ke šwa ahe mme ba gaetsho ke gore ga ke bole ka mangwalo ere ke bole ka malapa othe gobane gombe ba bangwe tshwana ba bangwe hegeere le bomme gongwe le gongwe hoho a urula o nanong a urula le bana ba bito baganye le ditogolo le bobeng ga ba go gatjaka ema o tsenye molao jaanong ga uja kere dio je dingwe tota ya jagentsha bonona gore le ga o bola ka rena ko ngwe o bola o tsenye thogo o sa ntshije thogo o sa ntshije sekgoba gobane ura mo jarteng ya batho keanotago ntse le gore na go tshole ba bang lezeo doga ore wa go rwanya mme go tong mongwe le bata go ntsha melamo jarteng tse gore a re one o hejele jaanong o bona go to ehela thago bo mona gore monna wa go ipela jarte ya go ma monna wa ema ere a go ngake jarta ma ba gaetswang ke ta le rumela ga ke ka le totela dikgangje e jaadi gagala ga ke da ke gola e nente bantaga bojarete ya ga upanoši ga ke da ke gola ke bona ke jwa kekedinyana gore ga ke re kare ga se ke kgalema ga ke re kare gabe ke bafela banje momosadi mogolo kobe sekokwane le upa banje mogo ke bara kere ke jwa mojareteng eno ke a go tsosela kana ke le motlhwana kana ga letse re kgamba gaetso ga o bona mo NBC ga ke e to nna ge riwe ya ga ema mo NBC kare ke bata mananeo a borre gobane sose ga ke soruke ke sosise mo golosa gore morimo o nkegile ka le gore ke se gore ke monona tshwantse ke jo mojarete ya ga upanose ke a go ikela jarata ma gare ke le motlhware be ka lemoga gore monona o tshwantse a na le jarata ya go e o ipija kae e ke a go senetswa ke mosimmegere na ka hetsa go joga na ga ke sentse ke le mo bente kutsa gore ya ula a boela mo jarteng nako tse ja ito mo jarteng togo e ke senetswa goo mbe nna go ke goo ga o bona ke rega lenano le ke lere ga ke lerege ka lebaka la gore NBC nkuere ke lerega ka bojothe ka moya otho gobane ke motho yo ke tse gore rre o tshwantse o tla go na le lejwe gere ba gaetso le ga le lori ka re nako nngwe ga ke bola le kgosana wa morego wa batswana rre jaja o tsile mo mokoro dertine a re nako ene kana ke se gore bangwe bone e le jwa kgate e alabe letshega le re ee ombe a reng kgosana a re nako nngwe ebile o le rre o a remile kolo yanana ya gamme gore nyane ke tšhikešhike ka boa go dula
le bo re yana mo hale re dilo na ka re biri yana ka pa nje le tota hitle ke kana le kopanye hitle mo le gore o metsa kwa kwa shuma go na ki ya me na lori ya me na le wa go batla lori ya go he ke mbe ano bo le la pele tsa ka po wiki tong pele ya choku e bo la le o mpe wa he he he ba ga jo bo re botsa re ki je lo ha lo re kulu e wa se ya gombe ya so ibile re lo era re gatella gore go le ngwalo la le ngwala ka ka ntega re khutu go re ha le kopane le re khutu le le ba ke ba bangwe go ga yo ke batalone na ku e se di ha ke da o kopana le bo re hinjana na ka weekend ka teng ke re khanje ke di gona gore o ipa ka nye mogopolo o bo le le je kana re he a hlula ga nye ntsha la tsi bone ntsha le tsogo re be he kopane he da go bona le hilo le mhaka e be he kopana ha go bona he ja re khanje re go bona khanje nna ntshwenya ya gore e sho shishi re le ke mo le mo he be ba tla go se kgaoganya go go gore re he ngwala ka kitso ya gore he e hello ha go kgaoganya o ngwalela simokhong o le mogale maikutso a go a go jela le tlhola ya go go jela gore mokhio a go kgaogatla leo ya o ngwalela sing ka re tlo ke se sena ke se ipu jela ha go bolwa ka re lo ra ha ri phoso bona ha ri phoso bona mangwala a go mbetwa di jwalo tshwantse wa ngwala o ipa ka njo o tsogona go nna go ngwe le ngore wa go lwa a ya kgaogane ke mangwala a go mbe bona ba ke bangwala ka mabaka mangwa leng gore a harologanya le maikano wa a bolwa go gorwa go itela lesoo gare ga bolwetse le gare ga shengashengshenge mbe go na le lengwe le lengwe la bekere ga bola ka lobe ga ke batla go tshwara mabidi a bathoke batla go tshwara dinte bambe go na le lengwe le lengwe lengkgata go le e leng gore bathomba ke basa ke ba basa ba bagolo gane ke bole kgeke kga yane ya teng kere go na le basa ba e leng gore ke bagolo gombe jaanong jaanong bathomba ga ya kwa gare ke be ke ba labile mongwe ya golagala mbe lengwalo la teng le sentse le siamele ga gare ga bo babiri ka kaite ga batho ba bangwe ka itebele gore thaka he ratsa go batla go shineja batho lengwalo la teng le emešente maikano a teng gore a re a supagala gore mophi a ikana gore go hitela losong ga gare ga malwetse le tshiamo le shengshengshengshengshengsheng ke da go tshola jaanong o batla go kgaoganya lengwalo ka gore ee nna ke tsena he rile nna bjame ke jame jago ke jago ga o ngwale bola boammaaruri gore nne ga ke ngwale ke tsena mosolose gore ga sa go shine ga ke be ke jwa ke tsena mosolose e le gore ke sa nakwana nngwe le nngwe he dabe e kgaogane nna le boammaaruri bjoje kare bi bakwa ke tshona borre ga ke re tlo tshona he ngwala go ke yanong o letelelwa motho ene o mongwala go o jwa ko wa gore a renya e kgaogane bio tshola tshwetso moraya gore jela nna ke go tshola ka sengwe le sengwe re utlwa dikoko gote le bongwane ba ba igaite ko ke phuke gote ke tshola ke gane ka re ga o bona o na le o le rre o bona o na le maikutso a go lemoga gore bolo enke ke da go kgaogane le mophio sentse o ngwala mangwala a sentse a kgona go bereka ba gaetso ga se sosese le gore a seta bokgoni borre a gona gore ga se gone gore mangwalo a gombe ga thole a bereka ke kamanana mabaka wa ke a bola go gobane o zego fere sente le senteng o ntse le motho yo kapa wala bo kopana ebe o setsene wa leboga gore go ke tshutshu e o ngwalelang o ngwalelang ke ra go nyana hane le he boetse gore he ngwala leng ya nna ke go boetsa go ke le boetsa go jaano le nna go nna hane le he tshwari tshwari mo re kwene ngwe he ngwala leng he ngwala se go nisto ngwala ngwala ngwala le ngwalelang uzi o bona gore go lu ga ga bereka ya re kha di mo kana ha na go ngwe ha ke ya ka rulo ganyana na khula ganyana na ya bore gore he kopane ho mokwa di se bore ba kopana ga go shinwe ke bona bomme ne kha ya teng ha e mona ke ke sentse ke e gatela ke re bore ha he bore he phutulushile ha bomme ba le ho mbe jwa ka ke bora go jwa ke la be ke ka bona shimo ke phutulushile ke bora le bore ba ke ano ke da go shi bipa ke bona gore a bore he da go kopana he da go rulaganya gatse he kopa e le tshona he re henje go gongwe bo re ha iphutya ha tshola re tente ha tshola bitulo e wa sia le ga ba re ke boga go weekend ke go de sonta la botlhano wa emelela go itela sonta ga he le ha he re go gongwe e mo go ne ha go phanya e le bore sia sia
le ha mme a kare he ne ke go ne re tsena le bala je ke tomo re.

go tswana na le ka go ruta yalo gore ga se gore mongwe le mongwe yo mmonang a na le moriri o mosweu gore a gore ke motsofe. Motho o sa tsogalang le kau le kgona go nna le moriri o mosweu, le kgarebe le kgona go nna le moriri o mosweu. Yaanong ga nna fa molaetsa a ruta ka popego ya motho gore e kgona go tla e ntse yang, boitseanape bo a se gore botla ka makgowa. Motswana na ntse a itse gore motho ga a belego kgona go tla ka ditsela tse a tlang ka tsona a harologana le ba bangwe, a re tedutshweu ga se botsofe, ke tlholego. O ruta jalo ka tlholego, o re tlhagisa ka moriri o mosweu gore ga se botsofe, ga se fela gore ka nako tsotlhe o nna o tswa batsofe fela. Ka jalo seane se sa bo se re lemotsha jalo gore ska ra itlhokomolosa dilo tse dingwe, e kete o kare ga re itse gore dilo tse dingwe di a diragala. Ska ra itlhokomolosa dilo tse dingwe ya nna o kare dilo tse dingwe ga re itse gore di kgona go diragala ka ga re sa tlwaelang ka teng. Ska ra itlhokomolosa gore dilo di kgona go tla di harologane le tse re di itseng mo botshelong, tedu tshweu ga se botsofe. Re tlwaetse e le botsofe, mme fela o kgona go bona le kgarebe, o kgona go bona le kawana le le nang le moriri o mosweu. Yaanong tlwaela gore ke tlholego, tlwaela gore mo botshelong dilo di kgona go tla ka ga wena o sa sologelang ka teng. Ke one molaetsa wa seane sonese o go ruta ka botshelo gore bula tlhaloganyo ya gago o bone botshelo yaka bontsi. Nako tse dingwe bo kgona go tla ka ga wena ne o sa bo sologelang ka teng, o kgona go neela tse dintsi tse e leng gore wena ne o sa di itse mo botshelong. Yaanong wa bona gore seane se a re sala ga se go rutegela ka tedu tshweu ga se botsofe, ga e go rutegela ka bo e go ruta le ka botshelo gore dilo tse dingwe di kgona go tla di le ka ga wena o ne o gopotse gore di ka nna ka teng, di tla ka mokgwa o sele. Yaanong tsiboga, se itlhokomolose dilo dingwe. Ke sone Setswana seo motho o montle. Re metsotso e 27 go tswa ko nakong ya go ya bone ya bobedi, seromamoe sa go sa bomoratwa sa Thiwa ya Safari.

tlhelo yalo monokeng ke se tlhare se ile gore semela modinokeng so ka ma yalo metsi a dinoka yano senna yana mo metsing ka gore noka ya elela se tlhare se botshelo jwa sone bo ikaegile yalo ka noka ha o ka kgaoganya setlhare se le noka setlhare se a sena go tshela ee ha o ka kgaoganya setlhare se le metsi a noka ga sena go tshela hela jaaka motho o ka re o mo kgaoganya le lelapa la gagwe le legae la gagwe ga se gantsi a tshela ha se gantsi motho yo a ikgaoganyang le ba ga bone a latlha ba ga bone botshelo ba gago bo tsamaya sentle ga se gantsi bo botshelo ebile batho ba kgonang go latlha bone bo kopanang le bone ka tswae le ditsala baagisane ba kgonang go latlha mme ga ba go latlha yana thuso ya ko gae yone o ka se e tlhoke kgona go ya kae wa mahatsheng wa mahatsheng o ya kae o nna le ditsala botsala bo le monate me ebile gape o bona gore ke bone ba e leng gore ba botoka go na le ba ko lwapeng mme ga botsala bo boa go hela boagisane bo bohela bo o gopola ko gae ka gore o ka se tshele o sena ko gae mme ebile gape ga o lwala tlhokomelwa ke bone ba ko gae ke bone ba e leng gore ba go tlhokomela ka dinako tsotlhe mme ebile motho la ka lwala le ko bogogadi kwa ga bo go se thona gore ba lelwapa la gagwe ba mokope ba ya go mooka ka gore ba bo ba bona gore ke bone ba ba ka mookang botoka e re a fodile ba mmusetsa gape gone ko bogogwadi ke yone maatla a legae yaanong sane se go rra modubu ke kwano keng e le gone gore ga bo motho ke gone kwa e leng gore go bonwa botshelo teng ee motswana nna a leka yalo go ruta gore se latlhe ko gae se lebale ko o tswang teng se latlhe ko gae se lebale ko o tswang teng ba gaeno ke ba gaeno ka gore motswana nna a dumela thata mo bathong ba e leng gore re ba tswa go golo gongwe be le gore ba bopagane ba tshela mmogo ga ba latlhane bana ba motho ba tle ba lwe ba bo ba boelane bana ba motho ba tle ba lwe ba bo ba boelane ga tle go tsoge ntwa ya maragana teng mme fele batho ba boelane yaanong motswana na go kaela yalo gore setlhare se sa modubuse se tshelela mo nokeng ga ela sone ke noka mme ebile ga o ka se ntsha o ya go se lemela go sele kgotsa sa go tswa go sena metsi ga sena go tshela lebaka le le leele mme ela ga se le mo nokeng sa tla sa gola na a tshwantshanya botshelo jwa motho le setlhare se gore motho o thata wena o le motho o thata ka bagaeno setlhare se se thata ka metsi lwena o thata ka bagaeno ko lwapeng ga go latlhwe

utlwa ha le antsa tsweletsa lebile dimela a lebile ditlhare motswana re ka tlhagolela mookana ya ro gola wa ntlhaba na lebile setlhare se go teng ke mookana na wa se itse setlhare se go teng mookana se wa se itse setlhare se go teng mookana motswana a re ka tlhagolela mookana ya ro gola wa ntlhaba ka ke gore a kere ditlharetse ga se gore re di rutiwa ke makgowatse go tswa go loela motswana na itse ditlhare na a ditlhaloganya yaro mookana ke setlhare se e leng gore se na le mebitlwa setlhare se e leng gore ga se gola fela sa nama se dire moriti yaanong ga sampe se le sennyane yana setlhare se sa mookana se o ka se tlhagolela mofero o e leng gore o ga thoko ga sone wa se tlhagolela mofero mme ebile gore o tlhagola yana o kgona go tila le yone mebitlwanyana e ya sone ka gore sabe sampe se le sennyane mme le gapele ga e ka go tlhaba mebutlwa e ga gona go nna botlhoko mo go kalo ka gore yabe setse yabe ise gole ya bise nne thata e tiye mela setlhare se sa mookana ga se godile mebutlwa e ya omelela e nne thata setlhare se se tlharaletse yalo dikala tsone tse e leng gore se na le ditlhare tse matlhare a e leng gore a na le mebitlwa yano ya tlharalala motswana nna a bua ka gaeng na ba pisa selo jwa setlhare se le ngwana ka tlhagolela mookana a re o gola wa ntlhaba na a tshwantshanya yalo setlhare se le ngwana gore ngwana ga sampa le monnyane yana go motlhogo mo kaela tsela ee go motlhogo mo kaela tsela o mo ruta go reetsa a go reetsa go reetsa mela ha se tsa godile ebile a le ena se tsa ipoleletse gore o na le maikarabelo o tshwana le setlhare sa mookana se setse se godile se namile mebutlwa yone ha sa tlhola a reetsa le gone go rata molao wa batsadi le go rera leso la motsadi kgona go rera leso la motsadi ene ngwana eneo ka jalo mookana ga o godile wa tlhaba ka tlhagolela mookana ya re o gola wa ntlhaba o godisa ngwana ya re a gola a go tlhanogele a rere a go rere le bobaba ba gago na go tsibusa na bula a ruta motsadi mongwe le mongwe fela e le gore o ka nna le ngwana gore sologela dilo tse dintseng yana ee ngwana o ntse yalo o tlhoka tsebe mo ngwaneng bo kgona go diragala kgona gore o godisitse ngwana ka molao nna gore e tsa sampa le ngwana fela jaaka setlhare se sa mookana ga sampe se le sennyane o kgona go se tlhagolela mebitlwa e le ga e go tlhaba mme sa go tlhabe mo go kalokalo mme a re setlhare se a se gola se o ka se se tlhagolele ka gore sabe se tlhareleditse mebutlwa yone se go tlhaba fela jaaka ngwana ngwana o kgona gore a gola e be e le gore jaanong e fela e le setlhare se sa mookana.

go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

itsore ke re matlala a itsore na tsa ka ele ngwana wa itse kora he ke go pola hela mothakole ke molebana ke bolwa ke ditse putsa gore hey matlale na tsa ka a go rwala ditlhako tsa rra a go utswa ka tsone a tswa kwa go gatella motlhalo na ya kwa ka one tsamaya ka se morago jaanong batho ba botle saijere sa gago sa bohele tiwa ya safa mare tla re gone fa re betsa go utlwala moletsa thupa go betsa mo nat a re kopane botsatsile ya ka boso la botlhano mafelo a beke tswelela pele go reditse seromomo wa sago sa boborato sa tiwa ya safa tswa ko go nna sekepe sa gano wa lesa barendi bopootamshimane ai boy ao bashimane bana. Shall set me free. Ke berekile ke a betse.

Dumelang, dumelang ka lo ba rata kgang mo phirimana ya letsatsi re leboga gore mo rena modimo o kile a re tsosa mo moso a re etela pele a re isa ditiro ba boa le rona re mo metseng ya rona mo phirimana ya letsatsi re a go leboga rara ka lo ba rata kgang ke nna Lucas Mosetlhane pele ga re ya go robala ka lo ba rata kgang re tla bala mantswe a rona. Mantswe a rona re tla bona mo go dipesalema 24. Na bala ga jaana. Dipesalema 24 temana ya ntlha go fitlha kwa ga ya lesome ke gore 24 gotlhe. Lehatshe ke jaga Jehova le botlalo jwa yona. Lefatshe le ba ba agileng mo go yona. Ka go bo o le theile mo mawatleng, o le tlhomamisitse mo merwaleleng. E mang yo o tla tlhatlogelang mo thabaneng ya ga Jehova? E mang yo o tla emang mo helong ga gagwe ga boitshepo? Ke yo o diatla dintle le pelo e e itshekileng, yo o sekang a tsholeletsang moya wa gagwe kwa boithamakong, mme a sa ikana ka go tsietsa. Ena o tla amogela letlhogonolo mo go Jehova le tshiamo mo modimong wa poloka ya gagwe. Lo ke lona losika lwa ba ba senkang, ba ba senkang sehatlhego sa gago modimo wa gago. Jakoba, sela. Soletsang ditlhogo lona dikgoro, soletsang lona le lona mejako e e saleng e nna go tswa kose. Mme kgosi ya kgalalelo e tla tsena. Kgosi ya kgalalelo e mang? Ke Jehova yo o thata yo o bonatla. Jehova yo o bonatla mo ntweng. Tsholetsang ditlhogo lona dikgoro, ee, lo di tsholetse lona mejako e ntseng ka bosakhutleng, mme kgosi ya kgalalelo e tla tsena. Kgosi eo ya kgalalelo ke mang? Ke Jehova. Jehova wa masomosomo ke ena kgosi ya kgalalelo. Amen, sela. Ba ka o le go rata ga re utlwa.

ya le tenela ke se gare e go bona bogologolo e ke itse gore ha gona le dikeng ga ba ka kita ke bona ke re borre tshwantse ke kopane gongwe ya go ja re kgang ha go tota ha go bola dilo ha go gore weekend e yo teng se go hena nongwe bogologolo e ke da go e bile e ke da go notwa ke da go bile ke notwa gore wa re borre ba le shemo la pele mo khale se mo ga go ha gona ho ba kgaogana e le buila kombo le dabe le gana ka mabaka a ba gaetse go lengwalo ke monka mokhunji bonyatsi na ile go ke ora gona pharologanyo ayo mangwalo ya hel mangwalo go mbe ke bua ene nna to ga ke batla go pakele jare borre mbe nna go ke gogo kare phoso matšhata molato ke borre ba kalabe ke bola kera ke karake gore thulaganyo etsho ga e ka e rulaganyo bale gore borre ga go kopane le gong gore ka sontaga wa go tsena ga ya go bontsi ye tho gore rong ya ka letelela phoso e ntseng e diragala mo lengwalong le kapa molegaeng le go itela gombe go simolola gombe ka aware ba ka le bona ke tsena mogago go itela ke a go swa molao wa mo o lelago kaka ene molao wa go akere molao wa kgatelelo ke molao wa go lerre wa go bija legalo thele gore o babagatshe gore nto ka nno he bole he baakanye sheleshelesheleshe se sekile ka thamalalo le tota mojaranteng moitungye go jwa gombe jwa he lathari kganyana je di ga thupo je ja gore nyaya gombe ke 50-50 ke kekakekano nyaya gombe mme yonje na leno na le lezwi la gore o latha bije bion o kgalema wa emakarimong o salabe gore mme wa to eo le gore o jwalesitseng le e le gore enke to o kgethanyana kapa ke wa puinyane enke o maseda enke o go gatelela ka go bola le ka go tshola ditshwetso nke kakanyo ya go itatse go le yago we mme o supe gore le ga ke le šhelele le ga ke le shemata le ga ke le letjagwa le ga ke sa bereke le le ga e le laolwa ke nna a go na le matšhake mongwe ga gare geni wa bata go bona gore ee ke tshola ditshwetso ke nanongwe ke bata gore ga banwa ba ka kgetsi ya go ja gobane ke dilo go lagola ke dilo go nna rre mo legaeng ke go jwa gombe go a go itela ke šwa a he mme ba gaetsho ke gore ga ke bole ka mangwalo ere ke bole ka malapa othe gobane gombe ba ba go tshwana ba bangwe gedi le bomme gongwe le gongwe hoho a urula.